tua chun la moi kan ngai tlang dingi amai sabika la phwa le la sak thiam s huliani lairam shang timi la kan ngai tlang ding